ti se Israel ni timizim ni fie no di moja no ehye na pono animu so a owu obofo re be ko na nso so Israel ni ni pon die onrem Everybody di ashenso die e to ni man Israel fo so na Genesis chapter 4 verse 14 and 15 Everybody e ka chire ken se se usure se obi hu a obeku a ene me Everybody nyakopon e wo mu se wa ye boni wa di ewu

udu a obesi eye nwumre no nsi akopim na nwotwe pepepe ne yapon brane be bobi na yemfa ye unye urade wate yemfa ye unye urade nsa na ewiase esu bomodi ene bra pemre ne nyamre ne bra upa djuma afa ho ufri djuma afa ho efie so bra

0: sa ema o e wo yesu din mo amen una yo fre for chato o tin ni npa we mo den e fro sana kasa fre hi yes kasa Ewurade ebo mpa ye de grace ni ne mba eba wanim so be ya de fufuo ma bra pomo ewurade fa hye so de to grace ni ne fie fo so ewo yesu kristo din mo amen otimi ni mpa ye mo den pa che fo so na kasa fre hi e fo say radio no answer radio no my feedback intimate yes if I say John aha John Kasa John Kasa community 5 Kasa
1: a Asempa FM
0: I radio me born pay Eddie John Bowenim Srewo Yesu Kristo di mu se Ewadi bie awariye pono Emma John. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Ewo Yesu Kristo demo. Tumi biara. Oni John awariye ADSE. Yesu moja enka wanim. Ewadi nyade fufro. Ewo wabra bomo. Ewo Yesu demo. Amen. Otini ni mpa ibo imo odin. Ye frose na kasa fehin.

wanga wotie mi e chiri chiri ene benche ye me di obia sha won sa no pay me mpae ne se obeti wanim achre enkrofo ti wanim